Wabambo wadi wetu badaya wakati wadibaldi deushishi. Wakati yao tukupanya kufasa 11 na hadi dakika 21. Leka tukula kele ulando mwe Rashid. Tomas Gilirimino ntipo Rashid. Apakalo tamushu tukupeshipindisha kurilo ledia kwa mudi balabala.

wakutumengilika umbodi nkwigulila. Undimanya ushishi wakuna mangamedi makono utumila shabuni. Bae mwiu. Vana nsuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Katuka mula angamavi, au vini vete kataka. Njo mana, ndituwa ila, tunavangimedi makono na shabuni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Ndituwa ila, tunavangimedi makono. Tukanava kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavangimedi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono, badae ya kuwaka mulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone.

0: vanilaya akhelani moni nophia emara ya mukumanelo wa ihabari nini wihane ihali so hiana hiana muni mukhaleva mosa Maria Fazenda ni Del Sofio Daniel olelova nala khanyela mahiku miloko mili ni matani meli amweri wa julio eyakha ya 2026 ninola tulani okhalela famosa mirusa myahani kushalaho olelova ohima wira atu eli ahokwa mwahawa ovuluwela masini odisito yo kwamba oniyasano wampula amiteko nibuherasa sote kateka yawo eni etipihaka ihime vawana kanyeriwa mutanova opiera omakisero enhala otipiha ihime samasi orerela ouria sofiera kinyentus nahala wibihanato ya wira o provincia yo Cabo Delgado wigwo sorehererua sothene ya wi yukaniwe anashikola yawo eni yakhale vamasowa ohiana hiana mumweri wa agosto ondwa o provincia yo inyambane mahiku nirahuneteleke miloko mili ni mathanne masheshe ophiyera mathanna mosa a mweri wa setembro mutoko ene oniwihera sa miteko sa makhalelo ahu ni eturismo provincia yo zambezia yowo niroromeliha wira sothene solikanela wi ahipakihiwe sa owehiwa sa seyo siri sa makhalelo ahu mwa ikano sa mmawane antoko ni keche ni nyambaro miteko sini sivarihiwe omakisero wa mweri yola ni omapacherero a mweri wa agosto o distritu yo Gurue o Tanzania atu miloko miraruni athanna mosa mwayawo ophiyeraka 130 anthonyiwa okhalela mpanta wa mupuelo wokhwela opakiha sa enyamanya mu elapo ele so phuriwa icipaso saya sa winto enathonyiwa okhalela mpanta wa eterorismo mapuro ale emererani wi iyani sikinako nookuxa vavavanilaya mone athu eli ahokhwa omakisero wa esimana mwahawa ovuluwela masini a moloko na mutimbwa o distritu yo kwamba oniyasano athu awo akhwiye yaakhwela ovariha miteko kamutsakamosa vavo yavuluwenlaya masini mu ophiyera okhwa ehali elaleiwe ni osuweliha ihali a muloko wa sensape o provinsia yoniyasa yowo inrewira mirutu sa athu awo edi saahiruliwa masini mmo nave nooperera wa athu othene tepitepi alipa omensera wi ewexexeke mpanta wawisakhera mwa irisa sookhumelela masini yavarihaka miteko saya mpuwa mwa miyoloko nari mpuwa mwa iphareya Ernesto Martini ohaacereriha ni masu a eyooperero ariki wira athu araru alipa omensera yawo yahitutuxiwa ni echeku ya upa omakisero wa esimana mpuwa mwa miteteso ngo o distritu yo Lago ano yowo niwi ekhumelenle erisa masi yare ethu yookurumiha vancene ni va athu yahatimakela ewoopola masini mwa
1: Sensap já está a garantir aquilo que nós chamamos de...
0: Nino Pereira Hua Atu Otene, Tepitepi Alipa Omesera, Antokovava, Nitipenda Humapuru Ale Naladea, Ui Atu Enamtadiha Ikano, Baholo Vawisa Kira, Alipa Omesera, Nari Atu Eripote, Yaruaka Masinimo, Ekaleke Aoeshesha, Emara, Yarimi, Rekumelela Echeku Wala Hoye.
1: Ao Rio, observem aquilo que é a previsão meteorológica.
0: Ntapulende masu a Ernesto Martini, osuwelia ihale, wa mamuloko wa Servicio Nacional de Salvação Pública Oniasa, anleli hiraka sa anokwa, waha wa ovuluwela masini, nave erisa hi ekumelele mbuwa mwa ovuluwela sowela sa umeserela akina akina amudishitu yo kwamba ni Olago. Amiteko aniwehera sa sote kateka o provinsa ya Wampula, yawo eni etipihaka ihime ihime ikabi opiera o makisero wa ea kaela sininto sipaneiriwe wa namawani amapuru ale. Abdul Afai.
2: Mwala no miteko osote kateka wa mpula ama holelaya. Antuki hera mituturu samasi sinipieria milogo mitanu mutano vava. Sinihimwa ikuru soko heri wa atu. Oiha wala kamuraru leo lawa maasi mawani munikalaya tepiwa mitete seye sote vela ni wapoma sa provinsi ya ela. Wa mituturu seyo milogo mitanu ni mosa mituturu sote kiwa na vimia sheshe ni milogo mitanu ni tana taru ihime sote ipihiwa. Ujika ni heri ya mutekola ni nlelo. Sino tikiwa tumikacha mpea milogo mitanu ni meili. Habari la esuili hiwe ni muholeli, uniweheri ya miteko samasi, ni kalo sikina kusamawani, o diresan provinciali ya miteko sote kateka, wampula Albertina Carlos. Wa mituturu seya samasi, sinaroa otipi hiwa, wa distritu mlokoni mmosa, seya sinuona shiwa otepa, okume laka mutana niho, waha wili wakamasi, tepiwa piyo kati wa elimwe. Unihimwa o distritu wa muhikati, wa mukota, wa radi, Orapali, Umurupula, Umukupure, Wangoshi, Omooma, Umugovola, Olalawa, Niomalema. Albertina Carlos, Usuwe lihawira, wohi ya msuru kuhuku mihiwa ni kuvernu, mwala anoyole, ono kaliheriwa, niana makalihera naya, uoteki wani, kwa mitu turusei yo samasi wa provinsi ya ela.
3: Neste caso, essas todas infraestruturas que eu fiz menção acontecem através de apoio destes parceiros.
2: O Mahayola, só tem nesse rimiaka, se não come lá um calihério, o apatani huyala, nem caliheranahu, no cana visão mundiali, no cana banco de Moçambique, no cana Unicef, Elveta, na ecalana, transforme, nutrition, yola na ve oaliwe, masi ahia samanupa, makinaku, nino cana to programa. Oni bahamasi okali wa porona zari ulipi heda wira sote ne seyo nirena mu hawa ana makali hana yala ni noto giheria wo rumeli hamasi wo wirla ana mawani otene
3: que nós recebemos através destes parceiros sejam sustentáveis e que tragam água sempre para a nossa população.
2: Albertina Carlos, muholili uniweheria miteko samasi ni kalo sikina kusamawani udiresamu provinciala miteko sote kateka wampula. Wampula, wanisulihwe wira, simpanya na yami tuturu samasi sinipieria ikonto pili ni mia sheshe ni milogo mitanu, seyo ikonto mosa ni milogo mili, sihimbara muteko. Wanoni heria wira, mwate looka iwa masi iwa provincia ya wampula. Vano, tuovika na iprusento, milogo mitanu na mosa ni mosa. Wansuwanyea wii, atu anipieria, imiliau isheshe ni mosa, tanrume la masi otu kihea.
0: Aho leli aniwehrasa okumi, o provincia yoniasa, anoperera veli, wanama wani otene wii etariheke, ipiro sa orapela ireta sa ipumu, muimara seya orira ontepelaya. Mukalo wa orira, ontepela sha mu distritu yo lishinga o shimbunila osanga omwembe ni ongauma. Unaonea ya wi, mikalo minjene sa areta mahawa ipumu sinilemba mbuwa ma ispiritale so provincia yoniasa tepitepi mapurene yao. Muhole mosa oniwehera sa miteko sa okumi wa anama wane omuloko oniwehera sa okumi o provincia yoniasa Carlos Kaomba inre wira. Muloko ole, onone lela mikalo, mikina aku maashina mane, yao anwelihiwa miotune. Mkalo, onkukuru miha ni onopo piha okumi wa namanene yao. Muholi ole, onoperera wa atu otene, tepitepi wa anamayarini ashinene ashina mane awo, awahuwa, wi. Ekalele ni otariha ipiro seyo, sini, sinakapelela masana sene, okumi wa shina mane uiyawo enunua pama sene.
4: As crianças estão lá sem máscara e isto pode levar a casos não bons.
0: Ashina mane yawo ninawona wilihwene mu miotuni. Niyawo anavala ireta antukusa ipumu ukotumala wohimala ni sikinako. Unone ya makacha mihwene yawo yawo anwelihua miotuni. Bava unapanya ni ya winto ashina mane aya ukumi aya unachukila mutuli. Baru okwele ya wii na kusopeka ashina mane ni yawo na waki hiraka ireta seyus na kumelela mahawa Mokotomola, Niwi, Mahikuyala, Natepela Sha, Nchupi, Niva, Kuwara Mashkara, Yanamanene Yao, Nihioni Nikosopa, Niwalaka, Kasako, a holo of a wee, Narabella, Irita Senseyo.
4: Commissar me deja, nos protegermos desta poeira, usando a máscara.
0: Carlos Kaomba. Mosa a shito kwena niwehera sa okumi wa na mawani omuloko niwehera sa okumi o provincia yoniasa andeli heraka ipiro siti sokole ya otariha wa uholo uwo wanano ireta sa okothomola ipumu muimara seya orira ontepelasha o provincia yoniasa. Anoni neta mkuhandu waka o provincia yo Cabo Delgado na mpanye Gracinda Masura yowo oni andeli here wiso tene so dikanela wi yukaniwe anashikola yao ini yakaleba musa o provincia yo inyambani mpanta wa masoa o hiana hiana.
5: Ukabu Delgado chihava miteko chotene chopa vila utuku mani ya ukumani huku nukeli ya nteko na yusentru yulu paliva provincia isidadi yuwa pempa amu afano mayuira masintano imi ataru nuwa kumi atandie anukela wira masintano na kumi na sita olapo nuiho. O machikolani anukala wiria ukoma maoku 29 mweri wa agosto mpaka maoku 6 mweri wa setembro chinowa iprovinsia yunyambane. Iapare chimachie ninakulela mwolumu o masintano o machikolani nrita umasumile uchikola ula eraka machina o mayuira masintano ahava umurakani chokuma idistritu chotene chwa provinsia tuko pempa. Nokala ukalana, numero ninchi no majugadore tuswini. Jose Kompeu, hotonka wira, toko wimapi, iskola industrial, ni centru ya mwavano yulu pali wa pempa, mapro, okela ulukama mayuira masintano, anokela wiria unyambane, mwaka wonantano.
6: As condições mínimas para que as crianças, primeiro durante mês, que vão permanecer cá antes.
5: Havo manana otene, poeira amira o, ina omeri chinowa, akale worera, ainati urua unyambane. Ihawo iolia, maforo orupa, malelio, ni uratachela, ninaala unkalana mfurumeru, poeira amira vo, yore meteko chompira nusoma.
6: Essas crianças garantir que eles consigam sucesso esportivo e sucesso pedagógico.
5: Niverake anahala utandia tototo, mayuira masintano, maoko kumi na sita, uinati ureia unyambane, uchuwelia tipani, nokela upanka isafari.
6: Provincia teja indicado.
5: Maoko kumi mweri wa agosto, inahala wachuela, mayuira masintano omalila anokela, utandia imia imoja, nuwa talatini. Mana ya wira, amira wa anupanyanya, imia taru nuwa kumi, anotima kila umasintano ni, wajira imia imucha nuwa kalatini, alamulia pasi, utalia ochu wila venchi chinene, wira masintano, mafundi ahanana, uchu wila utanla, kahipahi wira, ule mwatameno, mena, ule mkwaho lava, hatana halaka wala tulahana mawani, wira amira wo, anukela unitonya hii, akale ocho la masintano ureira. Mwalumo a Jose Kumpeu Jota, novaha mwalumo, nrito masumili uchikola o provincia, uno ukab Delgado, ulumacheka hina wote nkacha i provincia, wachiraka, masintano o machikula ni onlapo nweho, onakumi na sita, anokela, wiria i provincia yonyambane, nina umahuku anowa, mwaka wonantano.
0: Ya siri halisa wa mkumanero wa ihapari vava nilaya ni hikuna na norempa. Sikumelela kwa provincia yoniasa nini uihane ya wira. Muholi oniuhera za miteko sa makalelo aho ni eturizmo provincia yo Zambezia. Yogo niruro mediha wiso teneso likanela winto ahiriwe sa masoa amawani. Wina niwepa niheniwa ni keche ni nyambaro o disitu yogurue mweri onrua. Nusha Rodriguez Tony Andeli here ehali ela.
7: Muhola ni kuru na miteko sekovelelo ni mikwahe provincia wa Zambezi ya Angela Asulai. Oro meliha wi erima kuchulelo. Samahere herro amthuku manwa ikovelelo sa wina nyambaru ni keche. Ona ingihiri wa weri wa mwepoma ya wana guru wa mala wa mweri yola ni mapache rero amweri owo onrwao. aiwe na nyihirwa wakila makuru makumeli ni makina ku eli otene ruhaka ikovelelo saya sawina eroaka mapoma nsotene saya provincia ya Zambia.
8: As condições estão criadas, os técnicos da direção provincial de cultura e turismo.
7: Ana malapa ambare koma ni khuru na miteko sa ikovelo ni mikwaha akuma erigona guruwe reherra kai koma wa muteko yola ataneni achu epo maele wiyupule pama makalelo awechiwa muteko yola nari mpuroto una hala weria nera ni reherra kai muteko ola wochapeliwa wa nyambaru nikeche orere nari ovuwe walueto
8: Estamos apostos para que realmente o festival de Nyambalo e Nikeje seja um sucesso.
7: Ntaplela kama su Angela Sulai muhola ni kuru na mteko saikovelelo ni mikwaha ai provincia va Zambezia. Eweri hiha, ana mipa muhamo he provincia va Zambezia enera eha kalale ewe hraka opacheri hiwa wa mtuku manoyola. Ahia tomi upelo sayampuwa wa ochichimi hiwa wa ikovelelo mwe provincia va Zambezia.
9: So, wanakuruwe yu ni mdrawa nkiwo atuwa tene inki ini wa inikweche yu wito. Na opela kasu wakuta kuruwe yu wito. Na atamela ni wina iwe na ni wana naka noone ine lwe wole ahone ahidwele ine lwe ya nikweche. One weyo ahudere to etina muhuderi wa ntakarawi ine lo ya makolo hangu to enruwa wa makoloni.
10: Hia anu ni hitiwe ale purke. No kana na mizikaru za hiyan mama wii kanera mizikaru pureto amirabo enunuwa hii nama na anamane heni eduwele yuwa wakara mine lo mkina kwenye wii wani keche nivanto rewa mopo lwene wii upusu loke anamane wii hitiwale mine lo amakolo wa makolo wahu ni hitiwale
7: ya rana mipa muhamu hae provincia va Zambezia
0: ni wihane emarase ya wira ashitia na wampula ya wo eni chapela samiteko sa epoma ya elapwa hon yeyo enkumiha musuruku ya kabiheraka ashitiana mpanta wa e programa enihani wa pro mulier ekwelaka wajukula ashitiana mu elapwa hon Rajabu Asane
2: ashana ashitiana wa province wa Mpula anitapela ikuru samkulu pale amlapuni mahumu Daniel Shapu mwaha goro meli hakawera wo kala msuruku otukihiriwe yo wo onirelwa mwana mwamtiana ovaraka yobara yo wika lihana ana mabanile ni wahu asweli hasawira musuruku owo onoro wako iheria ka avanchi pale muhina wovu kulela ka ohawa waya emuiraka anakoso olima hatani otuki hera miteko seye zikanle o wako iheria ka wale lana kanaya apo heria ka abosa asweli hasawi ani vara miteko sohi enasa sowi kalihana masinya kivana kwa iheria wo okela ka uholu mwaha wawera anchene waiya wo pohieri wa anamane to kweli wa mto msurukola onoro wako iheria ka awo waka hana kamakuru wawera anabara yobara ekale o wako iheria ka ovukulela ka ohawa waya
11: Nzina na kainya sharefu, kiyari ya nakala dhada. Mii veka la nzuruku yo na ajuta rege, ni mwira kena koso. Hini makelo yari hiyana wa nipahi, mukana hiyia. Alopona na makelo nitishkala sarpahi. Mii veka la kaeo.
2: Manakala mua shiti ya nanibara sheni?
11: Ahava ntumi ha, ahavo anlima. Kata nitu ni mwa kuvela ele, masimu njene hentoka shiti ya nanimwira na koso. For example, no mika pa nzuruku haka panya kondu waka kini tumakela koroni kutini. Kana tronga kama papahi. Pani nituwa kinupata vangi. Akina kuwa, nitumiha kia ya rarancha. Kata nitumiha kuwela elu, nitumiha.
12: Mwereke na koso, nireke shtiki. Vano, nilimeke, nalima nitumiheke, nipanyeke nzuruku. Kuko panzuruku, nina wava hashane huale, atumiheke yotumiha kia na achutari.
13: Sinaki, nazimia mina nantugi, kala ntupaya. Etu kitzivela levatu ule, presidente hula vulelehu, asuntu, nzuruku, promwira na koso. Porque hiyama makati aninche naso freri, wakatamentoni. Ini kana namane kuhiria pasamenti miano vake hana namane totari kana seti hiria uwazo shtentara namane uteni kai fasid
14: atija manuel onro kali hera jo elesha na kose baro na jutar hiano agina nro lima baro lima wa fasilitari oche ya shinene dam
2: yare maulumaya ashana ashitiana ohi enasa avani leniwe edishiti onakala portu omayaya Eshukurela ka maulumo amkulu pale amlapuni mahumu Daniel Shapu. Mwaha waro meli hekawera wakala msuruku utukihiriwe. Yo wo onete ni wapro mulieri. Unere la waka liheri ya ashana ashitiana. Wera anavara yovara. Muhina wovu kulela kuhawa. Ekumele wampulanu. Muhina malaka na mkumanelo ihabari. Mpanto la wotano neriari elapahu. Rajabu Asani.
0: Atu obalama. o provincia yo Cabo Delgado, ani wira, ya winto, o kale, wiwa nana, nave o kapelela saseyo, sipuriwe, muiyaka soma lihera, variwo kolea, wetelela, ni wiwa nana, sana sene. Gracinda Masura.
5: Ikwali mwapara, ana mawani ombala mao Cabo Delgado, ana akurumicha, owawe hanacha, ni ukali acharacha mpuha, chituchila, chopa vila ukomali harangaku ule nchoko ule, wameaka chinovira. Yoluma cheka wa siku huru ni ila isabadu ila, ya pihera iaka arubaini, nene akalekeru balama idistretu, ni munisipio, aina anawona, ukala ichikola, isipitali, ni chitu chikinaku, choto nira wira, balama hurwa uholo, yiraka mpuha, pietu yorera, yokali harangaku mawane.
15: Uma das formas de valorizarmos essas conquistas é de continuarmos a servir.
5: Manana opavela utitimia ngaku, uri, upoherera ukala umito, kwa uhaweha, ale arena miroko johiloka, anukukureha makalelo ana mawani, o distritu yombalama.
15: A vida de muitas cidadãos residentes no nosso distrito.
5: Ukatene yoyo, Mansuri Kasamo, ngolili o município yombalama, Hukulubeli hawira, imunisipio, inahala upoherera uvara nteko, opavela hawira, ana mawani akale uorera. Imunisipio, omuchani EDM nrita, unuvahira uparela ilusu, unacha umarusila ilusu mabairu, ni mprapara nicho wa munisipio, ana mawani huva, anupavela ilusu, ninaluhira unhela pave, ni umatala alkatrao, mprapara ni, Ikonta ana mawani huhi, ana pavila. Ucho, utapila chia iaka arubaini. Balama akalekeru idistritu. Nukale munisipio, ya hulatulia, atu ohi anahiana. Okuma iprovincia yonampula ni uniasa.
16: Ilelo ni hoteli ya genji utakana ila ni nyumati nri asilokuwehu. Proke watamana iriti yomana, pina kubayala tuwale ya kumakayo okuma umakubela mkuna nao.
5: Yarima ulumala, Arashidi Banause, mwalili omuni sipiu yomarupa, iprovincia yoniasa, ulumacheka ila isabadu ila, idistritu yombalama.
0: Muholi oniwehera sa Asuntu Sociajo provincia yozambezia, Elsa Colombo, onoperera wa yale awerinhe sa osomi aya o Politecnica Mapuro ale wira yukane ikuru ya winto epanye waka vihera mamosa mpikano yao akumane ni mahosho anihasu nkumelela oelapo ya Afrika du Sul. Ehali ela ni Nusha Rodriguez.
7: Mohola ni kuru na miteko saikararini ya na lukwe provincia va Zambezia Elsa Kolomola. Ona vosa ekuma ama vano ya husere shkole tokwene ya vachua buwi ya tana ikurusa ya ya fakoma liha maha ola oneri wa mwelapo ya Afrika du Sul. Enatanyiwa ya analoko ailapo ya Mosambiki. Elsa Kolomola, alocha metipo saradi Mosambiki ni hikuna kwasa kwasa. Ovira le, weri wa ya mutuku mano wa wake la machankara. Mutuku mano weri wa, aiwa ya hake lihi wa machankara. Ana mahusera ya apwe ha masana mararu. Ya pakai kursu so hiana hiana vachuabo e provincia va Zambezia. Achera kamusulu awe muholi ola, analocha to ariki makacha miho elapu anhu na viraya, enani kusiha wisu upuelela ni kohaka makalelotani na halahu werawi ni malihe nari ni vukule miaha sisiha. Ndimu ya lukuluku yoka chamiha mwela puanha. No kala ni maka chamiho makuwa ni analuku ni maka chamiho makina.
17: Mwahu na nukusiha uompwe analuku teni wii na chelo sivela ni kavihera maka kakala maka chamiho wa mwaha ula onerea mwela po Afrika Dsu. Mwa kela asini wini wanihe mwaha ola inave kama kuru teni nari shkola ito kweni si yela tu sa iprovincia yela wikena ni
18: kavihera.
7: Esa Kolomola, alochariki elapo ya Mosambiki yokala ni makacha miho saya, makacha miho anahala ovukua. Amu avano anawusera mahiku yala, ya pacharopaka miteko nari ichu, ahusenraya, mahuseraya.
19: A verdadeira diferença
7: echu ena halawoni ha na msere opachero lapa muteko na faka ochincha wa makalelo elapo eraya
19: innovar y trabajar con ELPA.
7: Ntapulela kama su Aelsa Kolomola ona holilihani kuru na miteko saikarari ni analokwe provincia va Zambezia. Na kumabachu wapo Nusha Rodriguez.
0: Nindelo ne chakani wihanaka ihali saba mkumanendo wa ihapari. Anonrowe oilapo yo Tanzania nampanyo mkuihu Montero Bonifacio yo wani anleli herewira atu miloko miraro nuwa atana mosa yawo